ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile abasiyonga Chile.